0: Let me just one more time say.
1: Bibia eya mete se yesi nyankopon oyie. Bibia amafo ka ne kese ye ede kire me. Nyankopon tumi ye adi nina. Bibia mete amafo ka ne kese ye na do ye ne humo bro. Todo na ene edi ne ho adanse ye. Na me bi sa se don shri mui about 10 beats ho etinu into adom 106.3 fm o si ene erabe isu sambe ye dede gumasum se nyankopon ye.
0: If you believe God is a good one, can
1: it be? Yedi yami nyoma mi kumu ya pini se amisi. Isi nyangu po ye ampana.
2: Wani huo era di mo.
1: Kebia po kuaba. Ondo si yenshe nyangu po nkuto. Nami nchi nyangu po ndi.
2: Pa
1: po kuya nsembi kano. Amama so nyangu po ashe. To send a situation etine saane etie. Inti mi mkwa su nchi nyangu po ndi ana. Opia sema oka anunu.
2: Mika fuerati. Mikesie.
0: Oh, magnify the Lord with me.
1: Iti nyanku ponti asiana. Iti nyanku pone yesu oyokuma fono oti asiana. Iti diye mikuwa munyina ni nyanku po ohuana. Yaria ye kure mkwa wameso inti Yehova ohuana. Nibasu kufisa minti minti ya aeka eka mene meno. Iti Yehova nyanku pone yebo ni dine yenu kre.
2: Wahusna beshia.
1: Adia men pese meye. Ama bwa umpaye saa, aminti minjaino. Amidi atu yewewe ni mso nye mami because matisa mafoka ni mwase mse sano tiyeno. Iti nyankupo umidi ya ni nye mami ana. Eyo biya sema oka u. Ama fwa waria ma waria mudia dansi ye. Eba nyankupo diya chenku wa fwa. Omutu ntumnu e kamfu ni kesi ye. Isi nyankupo da bay no be mami kunu, da bay no be mami yere. Da bay no be chemi bani bi. Isi nyankupo me somwa me pa uchowa mi ye unie. Eye ni don su ni baye sawo no inti uwana. Obi asemo obi sawo. Iti debi ya me mbabe kwa skuwa me sresra nsana me maye timi ya kwa skuwa na. Matinaf ye kuro mube se 10 years, 15 years mi mkome ni. Asase kura minye biye ni makoto foundation pa ye majin se mikoto blog.
2: Yeah.
1: Iti diye mpane ye owa minye asane we humi. Oriya se mo obisa nunu.
2: Yeah.

0: and then my days day.
1: Now you be said them so
0: menu and you be bia na to no
1: me cry
0: and you be na buru no and ye yare bi no yare o and ye ka bi no dey but odo suko bun kompo kwene tia yan kwa na obe bi di na femu yan kwa na mema di na femu
1: wonder
0: to tina sino dwe no si nyankopo wani ma na me twen wa twen a che ohushi
1: woni mi ka
0: iti sa nyankopo na mo bo mi din eye no kura so wo ha na obi asema obi sa no no
1: magnify the Lord with me. Mama I am bomb money din so yeah you know.

0: se o ko school sa sa enye se o bedru class 1 na ni ya de adebia
1: an
0: adi chiro dabi e graduate nte na e foundation

ya mobo David ba na yesu bi sa won sa mo je ni sa metu mi aye we yi amu bu an sa ani o re ya jiji o sa u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de kan won ni chira won sa sani amu je ni atia no